apa. Mitat ni usap agot si anan ni usapan ni. Igutta hi maman serat tigi. Iwa mini gutta mina na patsago sa hasti wa salads mina ni higi sa digat ako. Iwa mina na mag-gravy. Igo si, iwa doon stay hiyaw ang iyo.